coro paiele, wazara tadar paie, uko, kargartien, ko sale, shupia. Te ingrina ka ku diplomat chikeje asta kargeri karen ku vekevisine ijbu ko ta ingrina ka le asta baliuzan. Kuma ko baliuza, ko ji ame iro bedin, juda buna ko, jura buya ka ku diplomatika pra ko gringa je chand ko, Paris mine nishandı de. Yekşe ko siyasetin ko heri girin en vazarata pek anina ko. Esen yan yin ko de perverde ya ko peyventiyen me. De ko de be hamu ciranin me yin ko hamu devlet ira. O peyventiyen me ji be yekiti Avrupa ara. Lezer ko hafkariya o guharndina krizin ko ji rejima bere. Ji ciranin khara ko hinderiyadikirin avadidin.